ku bayan ba gugoyalan ji ngayo garain yalan ji jalbo jungkur ji wobul kura.